0: da kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit mitirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karitakalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te komi se ke talo

0: kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshin isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te kumi se ke talo
2: Changya 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit mitirake tsaka kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da tsaka kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Seka kami te komi seketa.